0: makhalelo athu amlapone e programa ya Rad Msambiki wampula
1: Muniwa mwakhalelo makumaso a Rad Msambiki mwina mwalaka makhalelo athu amlapone esimanela no kuma mu studio nirongwe mpaka mkulu tu wamnanara mkulu tu mosa mumphanyane ya mposto administrativo maona mikopo mukite mwepoma ya wampula e programa makhalelo athu amlapone esimanela ninkelo ya vula variari votela nakalaka oteliwa iwe warwela oteliwa wakhala sai muthu wa oteliwa ni yakha kavi tani ya kanlo himawera olo pireria oteliwa akhala mwana mwamthiana a oteliwa enrene sai ni olelova mateleliwo olelova arisai maitokoni asimali anititi mihamautasheni anne mulipelela iyaya yole wera kipyerero kati aka vantu naka unua ke mulipelele mulopana untunorwa okithele okaleyowo timahani ntunahu ovanelela olelo mahawowe olelova ni mphanyane ya okati omosa oteliwe iwe wokhala masi oteliwe iwe bahimmalaya mweri ntero mieri mili ana mwananchena ni mphanyane yaya ehino papa masa papa ekanlene ehino mama masa mamaya ekanlene eniri hapivi na tukhalaini wiwani khala vathokoni okhala miaka mili okhala yakha miloko miraru oriene ni mulopana mmosa esiri aya yare vavi rajaba sani programe la toni khalela omaki nani Jamal Afonso mio kintuna opacheria na mama bawira mama nkahayaka ihali social liwa amina Luis anlima liwa nana maserji nkahayaka mutu okhalaini iwe warwela otheliwa wanuwavale wira sai weyo tuwa maonele la mlopano ole kuna etetelana kuna itana wirwa sai ukhalaini
2: ikhalayele hiya no ma apapa yani ngodi heria Yali pelela wa mutepa ole were kumala ni wamu apachero ni pachera to kongwa ha ni wari ule were to wali sino kala ni mari ole benya ole rwa ore oi kiro wi we wore kina amo diwa were i wo kala le so riwe mutu riwe we ni nera were o o kala ni te hinda hunna koro we diwa
1: mutu pya hima mulo pana bo
2: hima mulo pana basi nyungwa no o jariwa nyungwa la ale se chipa pinyu tia ngwe ha partero avara we ole ala como roguera ah wey parte rombara wey na poti wao orwe mutupi wonen nim pavela khaleke nima para bola ba ba vale kruwa ayo ala tukumana san ro ya woro na kuluru kruwa ba ayo ni wala na ah ala ni pala khaleke na ala mero munu wele pie ni tati ah kahin na khale wera mu pie tati bo o pie ni tati ba he woni khala ira mu koti bo mutho theliwa o yembe I mahi bari batu apa pi mama alivia tikira wera momo khulla mano la o hinu we o muteli asaye akela ko rupala to ka chamina ah yele to vale vale pa hi to ni bana ni ba khirwa ba ne ba khirwa ba mo era ka ma ba ka ma kha ma ka la thin ni nano pa chero we we ka ba
3: hello papa
2: mo era ka mo ka ma kha lo ha ka e ko ma la kharu ba ni kun na ba wa mo ra e ko ma la ni wa mo ka Aoro lishi nyaliwe.
1: Aoro haru makhale mlopano le karupa na mwarawe.
2: Akupa.
1: Akukumwa mahala.
2: Wakaa mkukumbwa amthela pa ye. Ahapi tati saya tuira wera mureke. Ah aromba rapa hombara. Werola maraka. Ah wora tuya hi bara na no lo ahi le lo na papa we. Nyona mahi le lo na papinyu wera mapari talale. Basi woro mpia i wora ye yo mungala yo khala naka. Ayo. Orwaka. Nga ka pa nguwa ko tupula ko nguwa ko tupula ko nguwa ka nto ko ni phiyo go re yo we ran to ba o phiera ni wa tho a re ka thela ne ke sa wo wi ta ti ah no wo wi parter sa mlo pa no le we o le ayo mlo pa na pa he ah ma thela na vale oni khana la sa pa oni khana la sa pa ngwe hi wa ka wo hi wa ka wo ha ko bam ko che ni ko bam ko che le se ya kha ye yo pa je ro wo wi ya kha pe le ngwe hi wa ka parter sa ni ma la mo ko se ko ra to ba phela mo ro ha ne ko ro ha na yo ah ma ri wa la ba Nihawa hani makalelo anyu kuni kushwa nyungo polo kulera wento wale le bakaro wale kala ntamara kali aku sike karo ko wani kuna kusha mara wako na roho wani kwani kala sapai kwani kala sapai mkhale mno rere diwa mno rupala mno yara mani nyupa he kama ile pele wale mno hieri wa mana na kae rukulo ha mtu kweliwa bamba diwa tutu kweliwa tuliba na ve na musi inyu ah te khala ye ne liwa hiyo mi biya mota kitiwa kwao ah
1: Ayo, toa kala e mutento wirwa ya. Nkahaya ka mama Ines Gabriele, ana Madina. Pia yo ahimaya ama Amala, ana Masergio.
2: Pia yo pa, he. He kala e na uto punyo uhuitati. Na papa, na mama. Kia uhiwo leo, nuwaka, nuwaka, nuwaka. Kia mwenye mtu mwasola siviliwa. Kwa rei mwanyo kuroke sivela, kinro mwola, kimno ivari. Hena ona ro mwola, onone mwono ivari, pa hona pita, soso teliwa, pa he. Ona ona hima samusi mama we papa oni wanna sa ai mwana lo pete unwa ono punyu on ka kenya ke mo ka kan lo ko ani we ai masu ni pelle kenya kona tin le lo ba lo na to hon tumla ke kuwo e sa ya e pulusa vesti to nyon le pelle kun mo lo para hole no iwa hole na am no iwa riwa ka wo to ku pali hano ve ka na mo ka suni pa hi o le mo ko mo na mo su sete lo ve ki ka na mo ko o lo ve ni ya no sete iwe o nyu no mer na nyu o no mer na nyu mo ni ve la mo ko nyu ni ve ni ya nyu Akoro yeva wo ah masaba le tu na hin ba ni wa kuma ba koro yeva koro yeva mun bele kun mun la mutela ka kuna kina pelo ta kuna pelo ka mun veni am tu na ta roka hen nam no yivari ta kala no yivari ba no yivari ba no wa na no yivan hale na ni kusha na ro ho onan tuma si ko ta mun na kusha ro kon to ma pale na mama na yiwna so re en ka haya mara kam kenya ke hinwa kan masin ma shili we to ko na shili na ro paro shili yiwa Now to the second Naja, Sapa Mirror, Tawi Naja. Tonapio Cotti won't look around, Tomiko, Takempaka, Amarcam Kinaka Martin, Tata, Nokosha, Nokushiwa, Rock to Wanakawi. Now Nakasapa, Ye, Nayaka, Ye, Nen Panaka Molly Monsilio, Nayakale.
1: Where was she? You are Naya, we are
2: Naya, we too, she don't Naya, we come, Kawe. No, you are well, only your Rajikini. Ah, Tashi and you are Shunto. Come, I consider him. Can you? Could I know you are
1: no Kuma Mikawe?
2: No, come on, come on, Naya, we do.
1: Him, my Guadaba, Kuma Mikawe,
2: Kawe, Kalewa, Kuma Yawe, Nabane, or Nimara, or Taukumana, and Nia, and Maraway. Ah, Okuma, and Makawa, Kuma, Kotokane, Kayom, Kamukawe, Nari, Makwa, and Kum, Kamuka, oh, Tolakua, I couldn't come on Mali, couldn't make well a little numerous with you too.
1: Itu sa wakuma ni tu sa muiko.
2: Sa muiko. Ndani
1: lokuma mikawe.
2: Ndani tu mkuawe ni laki wa huu kila kaka ni ania uliala ni wana chiki ni kila kanzo wale tu. Atu ano kuma sa dukala akumi ita kali tati wakuma mwali watokoni. Ayo.
1: Hata kwenye ya mwamadi, hata ya juwa mwamadi, ihali social iliwa, nkahaya nsueli he. Wira si wasai kalae mtu wa pierero kati wotela, tiweyo wakuma, oru wako rotela, wona na wawona na. Mutakwani osebela na mmo eno ni werukulu
3: mi ya no kwasi anhimia ya asima yawo veke ka kiri mwira ki yari wene ni nano mash atwa kwala yi ama ama na papa yani himia wiru wa moto wonnuwa wala ni paropia ra itate so tela oniwa miteko sabarawe okhala ne mata okhala ne mpawe witoke ha batewa we bale iparatho sawe Pahe mukalelo wabate. Nto, anakulu ale, enamu amwelela. Uirua, Pashi mira vole, koro nisibelo ole, mira vole, awa nisibela wera omotanile nola wihula. Enayi hananiwa anakulu uirua mashi, namwe, ayo tisi iso, mashiva, awinyu, nawe unhiyano, o nisibela. Anuriwa, bulopu anakalae. Woni wa miteko sawe, sabate wawe, samata, pahima mabare lawa miteko...
1: Oroa iliwa mlopa, oroa uriwa?
3: Uriwa.
1: Miravo?
3: Miravo. Aho, muno hivari. Banira ni ya kalai, kawii waka shito kwena kala yao. Nto, mashinina anova, moro nrina hunina anova. Kwa mvenye kovo, mvenye miravo, wala ni titi mutu irikamu anole ukoroge siwele genro morere ya manaka. Mahikuwe nyala wakivo. Mungkuma na sampuroni. Ako mweke halivo salama nkaya. Nkirosi weliwa nyuwa nukuruwa marweko wani. Marweko wani mumpia ruwani wekuruwa papa. Ninyuma amala tayya nyuala. Ulu. Wakuma ni wawi.
1: Atukwe ni yesu ya uyo no pia. Baki mpelo tigelawe kakohe ama amala. Ana masherji wira. Yiri hamulopwa na miravo. Ahiyaka mwarawe wama atiawe. Kalaka iwe mpaka mwaka ntero, masule, orohaka iwe yolia, ama arawalo hiku manasaka. Uwira mm. Kuongwe hiwa pahe makale lwa wiri ha, hile lwa wira eshe ni hile sayi.
2: Uwira kununwe lelo, wala mkulo mwaka mlopa lole. Mm-hmm.
1: Tanto mkalelo yoro la wiri hola ohikumaka mutia nola ohikumaka mulopa nola omuriaka mutia nola kumaka anakulu wari mahawasheni
2: awo iparatero sa mulopa nola ni mwana wolo ule liwe ni moto ale liwa umano la wiri mutia nola ale liwa we nole na mulopa nolo wiri iparatero ale liwa wa mama we ni makalelo wa wakala nempa wakala nemata ni mteko mbara we ayo kavira vira wira hiki nkelo to babu kiwali akwira hii wale tali shinyo karo tokila umbeka mkila poto roko mana poto rungi hano kalipe liliwa mota yele kala hila nina anuboni liliwa mperoni umbeka niwa unugula niwa mperoni awara ya punyiwa sa atwale waja kujana batwale niwa ndoka nangwa lana ke mperoni mwana kumani yaho atali irasaya ni hiyo kwenye kina arwa suwela ni kala kwa wani kina suwela wera ni kala kulo wabara niwa nangwa haashiro pana wiergo mruwa niwa Ola ola mumpanyo we mahikumandio ho girero paro ni kukumula hinyo ni kanana muyari ah muhiru ro kulu muhiru maana hiya ni ala ndaka biye ba paro ni mamuru hali ya mongwa haba mute koni bari hawe ka ho helele we manaka e kala hina ale liwa ho ma na niwa basi munira kwa sar si sama vejo ma sin ni nona ma sin ni hasula ah ya re kala ye yo bo ina ale la ka tawo ni ma vejo ya ri tsanyi yo ah ya na ni na no
1: Masi mama.
2: Nani watu? Nani watu? Nani yu nana tarila papa na mama. Ata tingu. Wangwere mro wata tingu maleliwe miruko. Neleliwe nilejene mala. Masi mahiko ala vana mwane. Asola ni mama nani. Nuhoti la mela nikiru wanto. Wahon kupeke na papa ya mniko tiere ya mne na hini tediwe. Ayo. Onibirikanya.
1: Mama na madina. Okati yo lolo la mulopwa na woro wa matiawe, woro wa uria. Wanrupa weyo wehiwa ka mukhalelo awe wanrupa na mara weyo
2: na ta khaurupa ro ko heye ba wa uto ka makhalelo awe to ko nwa mthepa la ro to ro hi ko sawe I pawo pa hi yoja pa hum vano I vawole a uto ka nyuhiwa ka mrema wole mthia no le mora o mlepa no ko hiwa ka lo khaurupa u amara to rua mushuro no I vawole no ba hi yoja sawe ko sawe ye no ti ko ro ko wani khaurupa khaurupa hi ne khaurupa na ka khaurupa le poko ko le tampere to ko skola o ane to skola ane to skola o uto ko nwa sa na namanya le he batsa ko nwa sa
1: mukhalelo shene wa shipapala ala theleliwe na ala thenle yete ti hana ya wani kumelela muiwana no ke wa kumelelo ve hana wera manaka onku kumwa mahala oroha orohe sapau oroha roha yolia ohipanya katho wetu
2: na ya niwa na niwa aya ayu ya wo maro ka shukuna yuan tai pia no yuan hulo yin shukuria ane ro mro mashkur kanu yakum pia hens manela ya hi bona sortu tane khane kulya na khyave hana sa ya re shpeta na tu ah ashpa ma hun ashpa pa ya ka wo ana asam sa wo tane na mro shpeta na ko ta ve hana na kala ko ta ve han por ka hi bona niwa o thela ko le no thela kam koi o thela ka wa hi bona niwa o thilwa ka thela ka wa hi bona niwa ah ko ave han yo ka kum thapo sun ne ko akuma
1: Vale wera mtu osebela nene okalaini weiwe warui weiwe maliole ni merabole asibelana sa anapavelothela na masikinera orene nihimoni mosa mulaponi nule khala mulaponi muyache nule khala muyache mulukasi nule khala mulukasi mulema nule okhala mulema vani paveleliwa ithata pirisa ya twale vakhandi ayo thelana
2: kha thelana sa
3: nare
2: Ayo,
3: warin loko nulupale.
2: Nulupale kwa thala na kwa kani. Mwathala na na kwa kani.
3: Mwcheleche akhala murukore nyu pahi. Pahi mai. Mulaponi akhala murukore nyu pahi mai. Pahi. Babali ba malenle mahimo pahi.
2: Akhala musawi.
3: Mihimo nani la lesha ale. Tina abinyan ruwa koro thala wana lesha.
2: Pahi. Mahimo anitu pashiwa.
3: Haa.
2: Amulima na seje. Mulaponi na mirasi. Tu akhala ya khalai. Ayo amili makala mulima kwa yaru musi o vithana ka tu ruklu tu ne ruklu masa tu mur kara tu man sina ma ya tu mur kara pa he to khalla ya pa kala mati ya he to kora ti ya he to ko phiwan shi shwa mu kota u aso mi haya am phanya mulima kwa ya u o ta khal pelen le ain ta ro skole aso me haya aso mi haya mana ka le ko mi ka mulima
1: ka he ka to ko ne ya mulabu la
3: ka ro ke la bula ka ke ra ka wera ve ke khai khala ivo wa ne to ke haniwa omuta wothelani babo ni omuta wo khali heriana porque ti thimwa nola ni ti thimwa nola ekortena sa ya khale moha kuwa mu phaliari mukwawe ba ola monyera mukwawe la ni benya u ana mani ale yue yo khala ni rihana karona na turie mthokonne yue kuro kwa turiwa ka we yue athoko benya ka kuro wa ko wani ba khala ka bale kiyalo okhala ka muretele mashinina anova murete liole wawiri kana purke maha wawi nintela na mpironi kanipi hanawashi papa ahu kanipi hanawashi mama ahu bwana ntana mkalo muko hamani huwira manu muwira nleni kui nyungwano miki notara nyuma avira nyuma ntumi yolelo mungu onashanyo wira kintepa ntaba abu mwana kina hala otukula ntata umma na papa kina hala mwana amutiana otukula ntata umma na mama ntau nina anova ulume nkunaru kunuwa sapahi wiwa nano hina kala otoki hano hina kala ntau vankelanyo te vankelanyo tu mumpanya tu movimentu wahi kalela to moro nrina hunina anova kanrina moro woloka nrina moro woda kala kala yatu yeta na moro worera
1: haa mama na maserishi kako ha toko inala wira mutu wira usivelana nsene asivelana nsene wira lesa asivelana sa masi arisani himo ni mosa acheleche nule mucheleche atwale kiro nari mahie ke asivelana asivelana
2: kawire ya boya mayo kawo aruiko ayo no mani wetu mutikele mbele kala kala mwire ayo ayo ani ratu wapi wakawa ba horu kumja kuwira wira ba kalya ni mabara na sa wapi we twira bota ka mutaru wao na pi wire basi nina no ba ruwa wa waro la miyo ni miyo ole ole musa ole ole mchele ke mika mchele ke tampo tu lo roke ka miwa ayo kiwira ni ya waru le seyo obe ha
1: wapabele lwete tabirisa wira nari
2: ko ko wor ko mawa ka wawe bro wale ken lokoni kina karo kala mi ya uma ya mo ni ayo sibela wa sa mu sini wa wor ro rera sa ro ah tuirwe kala yi masini na no wa himala na ni himala yo hin na ne ina no e bia jwa yu mher ken ya no ayo
1: okati yo lolo la wotela no la ahinati okusha nasa arohana saka owanyeya ya pachana vale maha wapuki wa yapuka tani irarene watu koni vavale watatawe tani ya kanlopuka kama hole ya tanyana sabati
2: ani hanyo humu alokonle ani hanyo mwanawe kuna kwa atena mwananawe napuka siwa were na mai hula opacha wala msukulu hula opacha ntonera haiwa karaya masivani puka kwa atene level laneke ati ya kato ya mkubro kwa kana kwa tupu kere ya iho ni humo nlokonle ni humo nlokone kena ku kia tukuma nsababu kia wala siwele
1: kaya puka ya area maati yawe kahiti ya puka
2: ani iho ni mwene nlokonle mwana taa kala mwene mwene nlokonle ani kalabo paroko la mlatule ama nyena rivale baba mutu rivale ni wetu iho na baba mutu rivale manye rivale panyo humo kalaka vale
1: ama chao kahiti ira wira mwahim pavele mwana kwa wala muhiye ke mbika nike
2: humo taa ala wala humo apro kani kwa mitari wala hama wala mani nyuma kuhu hana mani nyugo nyolo na yigari wala aru wapacha iwi wala wapacha iwa ona nalo wala sababa le pahina tukumane riaa kaya kaya kwa njene kaya tuwa atanu pahimu humo le na tuwa kwa kaili kena kaili riaa pahina asima yao pahina napuka sababa napuka suwala wakala topa nje anlevele liwa kwa topa chiu anlevele lana pahina mala pahina pahina tukidu wanya wana kera toko pahina wanya kala rotuwa wana kala teko etoko pahina kali hana pahina
1: saani kala mihasa levele la niwaki wiru wa baba muindianyo mbileshaba
2: kume kaya kala iyo ii kaya kala iyo inaona maikuwa lantu kumpukiwa maikuwa lene mwagepeta mwagepeta karu karu mana nasa kura murako wanyo mwagepeta tonriwa kala maikuwa laba ii mase kala kere ya kere ya naka wakani sampukiwa tu kwa levele la naka pahina nyakala humu mwene loko nleta puta kumita mura mawe uwe na mai nyuno mura atwe pancha ya ya rungwe ya muwe ya iwe nye wavale na kupuka suoka kare basima levela na kimoto kenyo uwe pahi na klaseke ore ya rabo
1: mihasa ate loko katene yo wo sopa chaniwa shimirawa alala ira ataka hanansena tila nene sakala kanka mihasheni mama
2: sakala mihasheni ya pachara sa shimirawa
1: atela opukiwa
2: iyo watokoli oh ya we apa jangan sanjau orang yo masih kau juga seorang je ni bah orang rua.
1: Wade lah.
2: Mau orang rungku babo. Dabe, daya mani apa ya rom mani apa waregular waregular mani apa lalu pelatihan aku tu kedua. Dapat jalan latihan orang rua, ya aku tu kedua rom mani apa ayo. Wera mahalak kau bayar nyumbu yang mana nyumbu rokok empat jam lalu panam kuyul. Rom mani apa no deba orang rua.
1: Ya mlibani wa kalai.
2: Mlimba. Oh ampanje ni mabara yo. Mlimba. Mlimba.
1: Atoko eni ya shuao. Mutu wa vinyavale watatawe atwale yona wira ola mlopwana. va ba pierere okati bo wao hasa wera ahana roko wanye roki lati oro telana ina mnasheni sete eti hanaya batokoni vale
3: vale ya pachana vale muretele wa kuma ba vale wiri wa batu ohikala kaleto omvenya oroaka orompacha mukwayo wani muretele wa kuma ba vale wiri okuma nina no ba muretele wa okala ni watani hiwa babale bakalako wa virelana mwahana virelanaka bakalako mwalabulana mwahana labulanaka muretele wa kuma weywe wo hano weywe o hano ale no hana kwayale wiro ba te babo wiro ana mane wanna leshe na ana mane mwana wanna leshe hey nari nakalo osami hana roko ko ware ko sari warte bale kalai babo
1: Bale kiwira ohinatu mkushoroko wanyawe kupachana kama hole kwera kawire mikamwira rukikempelo telaki hahia nginapa bale tukendo pabla kamtu mkinako
3: nare bani rane ya wiri wa ayo nyungu ola mkwinyu mompacha nula nawe mompacha mkwinyu ule mashiva tu ntoko silabu lae mama ole nanu wanlevelelo olevelelana anakulu na anakulu olabu lankaha iwo ohano awiri ukilevelela miyo kapanchaka iwo
1: Vaka hii hako hiwa shumirabu ala.
3: Hii, anakuluru yale. Ah, mahole wa akuma wa anakulu babale babale.
1: Ba mahole ya puka, ya aranakulu masi oriane mwa hawa atu ala niya telani.
3: Ya la telani alale. Ntenako hana wira nkaha iwo hano. Wero kile vela mika apanchaka. Wanani ya hiwero kile vela kilele kepache. Nto babale, ohano ale. Yishupu wala babale na iruwa mashimia no hano. Miki hole belelani, somelo mkikire leto. Ba, mkushe ke mwarinyu, mruwane kowani, mwakalaneke. Ntoko sakalanyu, kalai waruanyu vale. Akora nina anova, humu woko ntartariwa. Ne sekretari umpairo na atapo otu nlavule sheni. Iii, kontartariwa. Mashinina anova, etri hale tu, tiye le tu, yote lana sampiro nipahin, no hiya na babo. Mika no hone puruele woto opati hana motuko pa iko e puru ama minyo tele lele lele maso suwele kawera aromu tela
1: aromuria
3: batokoni ba mama we mashiniri habanja ne shatiye la ashani huyala shatiye nala puruke oleli wa wiru wa nyungwa no bakwitato muneta nyummo mwampanya munimpanya nyumwerega mashiko yari wa kokala na mama kokala na baba kokala na humwaka Mashiba nina anuwe kuruwa kwa haa. Hei matari kalaya lelo wahine ntari kerveri. Ntari kerveri yela. Yoni hono nampaka nina anu baba. Haa. Ba nina anu vopacha na nina anu oro wa sekretario. Muniru wahika nimbu gabanyu muhimu hinte. Niveke kayaya. Sekretario hanu diaga. Purukesheni kamatune uiwa nanea. Na ama minyu na apa binyu. Ama minya hola elani awoja elani. Apa binya hola elani awoja elani. Ahumanya hole lani awoja lani ebenye rwanyu munro motoritati
1: yere menlene baba tokwene mama Ines okachu wovo atuyira arene wanyea ashimirabo akumene iwe wawe hiwaya akala owanyea mutintosheni namna sheni yeta yavowira

0: mabesinya mabesinya bora na tobolo ma yaka ororo thwela ntobale tu na yalo sinja wala tuna bale wen ro maraka ana otkula sa kota kula sa kopera sa ka ndo ko wani ke rupa ara wore ngol non kro ko kumwa ko vela e maraka ntikeke ma yawo mara wala ni ma kholore ma ntikeke na rupeke an rupa a ka tu wore ngin phelam yani mo halakum khinyu am kino rom khagan taw khiyere ya yami wanna fatu na takula na thola thwele ke e ol no ko kumwo e ni tikeke na kana thwele ke rupeke a otkula yo bo hiyu otana tubula pa ya aro ma yawo ro mata e kan kala tulo kama para kai utupule kwa koti hiwa tuko ni maparawe so akoti atu are le nyala paharo tukulo kuhi mukawe o vya kwa masuko okunya ni problema an ko tuwar thoe ni kuba tumara rugo yor kamun tok rom kunyum rom kunyum nare tu am kusha yau yaka no ni tukulo kama para kai we ola ni amlo ponno kumlo pona maraka ndo mi kwa kan tukulo ke an kusha maro kala tukulo ko mami kwa we we na naru pa othana pa mi kwa mi kon roe nu ka makhala nu hasan ro sa pa ko tharu thana masu hi yanu kushan wa tu ro thole ka maraka ola ni maraka yaka no thole ke tukulo ke ngwe ke rupe ke a yuna sakanya a
1: bale wova wanyi hererani wa
0: hera na bo a wor masam tukulo mkunyu tar tar ta ni we nro sham kunyu hiyo nro sham kunyu kuyo otakula me ko mungo kusha tore yakana tukulo ke yue wala wo wanyi hererani wala mun tukulo mkunyu wo mun ta tarin wo tuwa amko sha wiya we na tukulo kama para kama para ka yue akumulo pona e maraka ndo na tukulo kama mi kuwa ka yue a tiere ya pakalai ka wanya kuma wiyo wiyo kero tukulo mkoke rwa amko sha na panyo ndo yakana tukulo ke o hiyo wo othana hala sako tukula sa kiti kiti kiti anwa shu pana wiya kena karongo ngon tukosa kena kumire tukosa ya nabe eh tuwa ruwa pae kalai
1: a ti baba mama na maseri jiho wiro hi ho
2: imba abo pae
1: anke amtiana apavela wira okume orowe ashukure amama we a era sai ya aya we ya halano na pia una una kalamu eri ntero ri wu
2: a mwira pae wira ba ya kaba ka par ka shukure musi wu mwa shukure musi a basi ba kera wira nroke ho temke ho de a ko ho de ni a kalola mlo panira wira mi inkene me yivo nyuwo Kung kili pa nito ko kaya kasi oh haba sa mukos ko haba mo roba niyo miyan masikino hala pero kung masipure ka ko la sa wera nga masipure ba ano tama kedy ba wera inka lawa hamara kale nguwe ka hoto wa nino awa na panyika yal mapanya yun salam kero salam ayon tama kedy ba wera karon lawa wahani karon na kami kuli pa nila niya yung wera on roke hote ona kusa wala wera ba tama mama kalupa na mama siya ka masipure ni kamu ya ko la bakit aro kita bakal roko la ka pi salama ini rek mutar ke roko wani atare ko no sokuru ayo ku sana ke roko wani ah bare la saka roko wani ra ma si pura musin roke ah pi wani mon kala morete le tu won ai le ha ai bari hana sa ah ai bai wa ma ko ma ba musi a wo mo rozi su katarum ke le la kala wor ko kala miro ke le pele le muri sa nya kam ku sene ma ka ma ka ama ba ha musi par woni wa yo ho o te ba bo a nya mi arwa ka yo ba wi ku te ba ise ni wor wo alo kwana po to ita ma ke liwa po to ita ma ke liwa ro wa ni wo ma ku sene ba ba a te ba wor kina o kina kru ma ba ha le sha wo kru ma ba ha le sha ka kru wo kru mu ja ko wa ni mu ku sha kru wa cha la ba bi yo wa ni ba ba ya nyu a ani rwe kala yi yo basi ni na no na na manya wa ni bare wa muru
1: mala bulelo o kala wira ke himira ga si sonnon ruwa hunno itoko sinjene sa honone yaka a ale yakanle tateleliwe anni bahiwe kulupa mala bulelo o kathule mwana olimpia we wa mama we era sae kirwa o kwela ngwandria nyutiba mpaka ba sheni uriene na yewe yale kire kathuo
0: kire ya kire ya kala ka orto ikuo kala i parware ko yo loka warum surukhu wa akuma munje musuruko ni yo wa ani ani tubur thawar musuruko ni kala mota toy kala iku kala i o kasaro toy ku o yo parogare pe tharu yare ekhla ye yo ar muthu wo ma manaka e iku to e ai tina yo wo eku wo aku wo ni va no thawar ko kan phanya wa we kheri wa pro ka na waro thmena ye we o thmena mro kora we
1: kale ki hima wera kala mulopa na ole ohini tina mama muthu le kero kati
0: anu le ko phana ba mana we kore mothali liwa nkam ko shoko mara ngwara ka ba yenu kha e kha khane thuya kana kumso ko yawo nkam mara ka mutule kela ani ba hamana ona wara ba he
1: ba kuma manya kunyako
0: ka kuma manya kunyako parka kala kala ai an suwara ole khono ra ruwa ole khone ta kasa mus ko mana wana mana wala ni ko fiari ah bo hinan la ko kala ola ki watu wara mas nyo ko wa ta kasa ba
1: ki hima mulo pa no la wera ela ka he ama minyu tiwa ba he ni ahwali nyu taro halu ama minyu
0: kera kera ani wanne atu okay hina ma mela
2: Eh,

0: Allô, bon dia.
1: Bon dia, Halil Rabi.
0: Salama kai Halil.
1: Inno no saka.
0: Nsama takorami.
1: Nsina almirante wa onaita.
0: Tiwa wiwo.
1: Onaita o penitenciario katela wa kopena wa yanto. Mula puwa muna pola.
0: Ah, oroko sawasawa.
1: Ah, masiriye na yo sulusulunno.
0: Ah. Ntonita ni wanaita.
1: Ayo.
0: Ah. Vanshava, mete lua wani mu?
1: Mete lua ka vanshava, miki nro hasa manera onamie epe wane.
0: Manera hee nala?
1: Kikunshe vinyo waka kenro otumisa uu.
0: Ah, evinyo.
1: Ayo.
0: Yamihali ikokotola?
1: Yamihali maisha.
0: Ah, na vinti?
1: Na 25.
0: Ah, muhime akavi?
1: 150
0: na 25 tani?
1: Na hata na 5, 250 na 5.
0: Ah, nto pelaka yo tani yo?
1: Mi 250.
0: Ah, yo ke lo holo.
1: Eh?
0: Anamiwa?
1: Na hata?
0: Erota kashiriwa?
1: Yo shundarwa.
0: Masi yo wawa?
1: Yo wawa.
0: Isala wala bahani.
1: Kinaba hama mo kierapia patista na mwaraga. Anakula sina na el sapeti. Kini uratio kira.
0: Kini ibavo roketu.
1: Na tiwaka eurelio. Niva na alukutora kakaroni.
0: Kiashkurele.
1: Niva kogisa.
0: Kochapela.

0: makupelo tiale konton sana makuma thana pir thana she mai parar masana meli makuma thana she shi kulujo
1: balimbali
2: kila
0: njia ninayotembea unikumbusha nyu kero kwa ya makupelo ao anonjaya ningo kahiki ya hichadela hichadela thokop uchalla yomo hichallo hichadela yoyo hichadela.

0: Munaka kula makupa wohihire meka kai kubano awaya. Yangi mudu aje. Awaya leno manu na rinla kanila wohi na hana wohulila waya leno hikuna waro waro huna nuna waya woshelwe.
1: Adona Rosa.
0: Kahone na nvali kivoloela karu. Wewiwara thanu sayo kala sopajua sa lapo ya Mosambiki ivira sa province ivira timpaka iwara thanu na moha iwara thanu na moha sa woshishelo niyo msuela zambe zanare nloko no wane nari miya hasiwere lako makela timpaka wajameli iwara thanu na pili sa woshishelo na ya hukira tela miyaha savasumana ni bundia komandanti mitako sa pama iwo mamala wasumana wa mrechele nyua anone ya musia nyu ni loko no tene no radio no tamala
2: ni wone amane ushini wone wone ni wone
0: mwanu mtoko na wapanya anusura Filipe Domingo tana Filipe Domingo

0: yahagarane niwode niwode yahagarane niwode niwode yahagarane. Ngimulaleng ye ngilonje chusawayo lalweneva olalweneva ngilonje chuyawaya ana Pedro brabundia woshelwa phama kahiki murianyuo na mwimu hikilene murianyuo masikoswela winywano murinradu Mosambiki murinihiva Murini hiva hiva ni nyuano hiva ni nyuano nyuano ni hiva. Hiva ni nyuano nyuano ni hiva. Anika wane ke makupe poma yawana gruwe. Bundia washalo wapama iwe nruva moha. Nruva moha. Nemerra ka makupe wartu shido fisiu. Niko walende tom makupe lor makuma tanaro tanaro niko pelu niko niko ni moha. E poma ya wana gruwe. Miteku sa pama. Kwa tamala. Meva nkala lenye nkala lenye. Kiparongwe ya karu. Vava le kivano waka. Nkala le yenemba kandru. Akuya. Olu hukuna waroa himurungu. Ana Pedro. Mamukumi. Muruwe yuo. Mhineje laka yuwe tisheni. Awa gina pia uyu gihino panya wani. Oh maka. Sezo rash 20 minutos. Karmo rorbeli hiyan wa wike mela vava kiya wa heriani. Mia hii werenle. Ako makela. Provesi wa Zambezia. Nari. Itale sa nroko. Na mwi amitala bakansa muholo na halu chika
1: Radio Mosambique Zambezia
2: RM Ethalaka
3: Kulianani isimana sot sene o Radio Mosambiki va Zambezia
4: Mereka hanya putih warna dua kini dalih seru lebel lebel lebel lebel kena unda.
5: Opa.

0: Wo hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu. Nina paka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihema hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii manaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi manaka. Onna panela olyasu ununa sasina meluku luku sotene. Miano manaka. Manaku onamo kadhiri okala no ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Ruru ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
1: Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kineme lawira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
4: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olelo kivinya ni kuru kinaveasha
5: Wera sisiano mulye sosipasipasha ikani kani mukaleo ni mure

0: ikupwete ihimalenle opaki bamasi mwemmo wakhala motho orehereriwa
1: nere mia ha sa ipoma ikinako
0: mia ha sa ipo bononto iya mia ha ye ikupwete ihimalenle bononto hokhala boti ikupwete
1: ihimalenle
0: ihimalenle namrehereriwa
1: phamasene makacha miho avi amusa nkhala yano wo muyelela muchu okholeya miravo mwavano
0: makacha miho anakhala mwemusini makacha miho anakhala niveyeto iherenle mwaho wa wisipa makacha miho anakhala mkomunitatini makacha miho to anakhala elapo yothene wawiwa ngaman mwa mwanese uhiherela yona nara naruto uhisipa
1: no thamala mbarele hiha no yele le provisie uniasa wana wi makacha miho yari matokwene nari ya huno hindi wendre okuma nyiha ene provisie uniasa vanon na ya provisie ya wampula a psikologo alipa mvanela ni miaha ni chunaka osuela no kala onu meru wachu anchuna mukavijeru wa wii ya panya makacha mihone eno mchapunya waya we vanele ni asito kwene
2: numero como tal higandrena nilelo masi akala mapuro hospital central akala na setor ya psikolojia ma hospital utene kala huwera siso hu hospital sotene zokala na servisu ya sa psikolojia kandena numero nilelo maha sheni maha areala kansoilo avanchene mahikwala ntoko yara makina ho alo vida alo no se okay
1: mutako tani nto muriyanyu no wo wimbuihe mite ko si senho sai provincia na ripo masohia na hiera sai provincia wampula
2: mite ko hairere i kampanya i palestra nini paka sempre ma hospital uthene mota kahima ka ma hospital uthene arina ya i servisu so uthene ho basta un muhammoha colega muhammoha winde ndirira e kazwila alendi e parte organica o kale parte vakhala intenderi psicologo va anu mengamiera para psicologo na onava hengamiamento ikina ku for example kazu ya accident oni swanya wira va alendi e parte lo vulanlawe o kale impacto psicologico e parte la buru akhala we memo okumiule wa muruthuni overaka uno khala na michaka miho makina aku e parti yo intenderi uno khala na itarawo maniki naku
1: phamasene no thamala na chuna osuela wa e province ya Zambezia munna la pani asito kona ikresha
0: munna la pani asito kona ikresha
1: phamasene atoko enale province ya Uniasa ni chekurela kanu elukuluku nihiyane ya hiwanto amwavano tari enenero tokwene wa wisipa mwevelvu mmita kusaunyanyo munrepelanyo numero nare nloko amwavano asitokwene ari makaje mihoyawo ona armano tiana
0: manumero a makacha mihene ana chererea tamwavano ya lahihano masi shashashashasha tiana ama banale atiana machi numero nenenke ndalonka ngerno no
1: phamasene masi numero ntokwene
0: dinayene ama banale hihana atiana
1: ayo makacha mihone tavi andwelavu
0: makacha miho no nahuwe anloche yawe anakhalavo makacha miho makacha miho haya obelavela ohawa makacha miho haya ohigwanana banipuroni ohichuna o ikano heihe asipapa nlochaya shashashashasha yakusana nikurna na mavano yale ekhalatene tena bahana ikano cha echiede ni banamoro wakamela
1: ompwana
0: yona tonna nariha ambienti ay mucho haya wo shove naya ntona wi yona kana iwa wakamela ebro rupa dihana shashashashasha ana mwana nna te porihiwa ma malishun mwemo umoro malishuni annate popanywa namane anjene yimakelenle animakela anjene thono na halela omkelela o onakala mulachu veriwa we erukulu yelo rwana uruhalo enta ndiba nontoni amyara emuriha o imakelela
1: anelzeo wampula nyuano munna lapane ya sito kwena mmekumani mngasasa kama kalo chariha mbakacha miho ankumelela mmekumani
2: Nini varana muteko ayo na tu avara makumani memo por exemplo okala igrupu ye sa sensibilizasao o makomunidade niho Além de, por exemplo, ocala o Penta, ocala o Capi, ocala o grupo aqui na Aku, ni aninta inter sa vanchene material, ne ou melhor, cano inter inter, a uai que lanchene, por exemplo, o caso sa agaive, muito o descobrir o local na agaive olelo, podo inter inter explicação, já atuale, então há no uma próxima de psicólogo para o Vanela na, ni ni ganhou aqui na aku sobre a vida depois vale apanhar informação aí leon
1: pamasene atuko ne professor zambezia ni coordenação social no tempo quando o grupo éte na lapela mama kupaya lá professor ia zambezia ipo mas só tsene só cala no grupo éte sim lapela mama kupaya lá
0: eu cala no grupo éte só remalenle i província né i distrito hoje sene nareto ipo mas só tsene Tihe yake lonjaka ipo macharu, kuvinyato hokala uto ipo mapili, nareheriwa nile himalenle.
1: Kirde nantekiwa.
0: Namu imtekiwa wene. Hei hanto na weheriato o wenteregariwa, naruto obaheriwa nipo ne ekupuete ya san social. Nile lohi ya akumbe. Ere ekupuete kwa edistiritu yo milange, namu yampikiwa ro ekupuete neyo. Evinyakato ni distritu yo Murumbala na muimpiki watho ubwedene
1: sichu ipoma ihapili
0: ihe onandi ko ipoma ihapili wananti ipoma ikina lelo onambrawo wala okhano mchonkhano bakhane baba naraho no charu ya malelela na hawli kalekabe
1: tanu
0: evinyakato ni ikina hiyo lelo ihirno no na hawla tani niyeke bakhane
1: ikupweti na halo periko ya khela
0: ikupete ye lanka akuba wakuvihasha wena mbake wahare makonstruktora la napaka epaka ka nyakati mhiereria vinyakato enapakeri watho washiwa mbare ntau hinna ka chamiha a de program ene wala kala alipo opake ene ala enama asumiri sano kiriki kinto o ndene iritano maisi shasha makayola nufi o makho
1: nahalo perikiwa
0: nahalo perikiwa
1: pamasene heva ndrunomu laponi bora tanuna pili nimitala makumu matanu nimitala misheshe sinihala pahi mitala vakanu wawi heva ni pia kumoni mga uchekula miaha na parakana lako wa makela pama wa wisipa na hari makaja miho mburuni anamukusera mchu wawi akwe achawaka makaja miho ya neyala A psicólogo Ana Eliseu Mário Ariwampula Maswanyo Oxera uma metala vakani wawe ni hori jemita kumikinako
2: opa charangi pelo shukurela oportunidade ni vahi wa hu parvanela maha seya sa mchaka miho wa moroni ho ikazo sinje ne sinla vuliwa mu radio ni mu televisão ni mashi ichakamio sinche ni sakhanlo lavuliwa kano pahi para atwala tentandri mashi tambe para atwale ankhala para ya phanyi situação si si iso ahidentario paka porque aniso la vera ntoko mohamoha interveninta ho vahi mawira okhala mu chakamio para yoli shi vale yolo hanle na thutene ho kihimaka wira va Yulu pale mwanama ndoko hima mbairu. Ovanela ole omvira muchaka mihola. wa muikumini wa moroni ohano vanela njaga miosa muhava mutu kalawe omurromelawe onkonfiarawe ho ovaneleke ni olon onleli ole osweleke wiwa wiwa ohi mujulgari wiwa ohi ohi mukondenari wiwa paromu osuela wira wala vakaviaka hano minga miaru fulano shiishi o fulano shiishi yarina kayul baletie yo ni kitapela kavanchene
1: no thamala ana daniel no thamala muevelo velo roa maswanyu o kisera ni tishani muchunanyu hiri la kumuevelo velo
0: ni ano ko thamalo toko ene toko oni wopa naruki wopa narto anna kayao thare ma provinciane ma compagno ni ana miwa wote na miwa radio mosambiki ntowa na wiheya ya darima kachamiho masuke na hiya kake na hiya we ma ana ndoko othene ni khale chenchewa tiwe ni khale oshaka we ni khale no wopupi haya le na wona huwe ala apacheria na re hanera no phama bananto na kila chiheke ni ha ni ha khale ke na khale we na mashulukare ntoko odonje mpaka kwiho awo o wampula nampoti wa shulukari bananto enchunaya wa sensibilizar para we ekumiti tokotoko veri wa elapo ya muchuyo do pakiwe mnamu chakela mluku mnamu achakela mnamu chakela kuverno ito tame emusi avinyabo muchu moha ihenye akana noto otoiwa
1: no tamala woshiro walelo nheku narelo na vanela miaha sao chapelua mahiku kumi mweri wa setembru ya kaso tsene na chapelua nihiku na kasope ni ovaririwa makarelo awisipa tiwi makacha miho amuruni ambu kusera mchu wa wii eramisipa makuru mwelo huo pacherani uo hivolo ela pama ni makalu wa pamato ni makacha miho narua huno mwe provisi ya Yoniasa ni e provinsi ya Neresa makupo moko sailapo ya Mosambiki muluku emerere ru esimaniyo na harokoka wana welolo na chekula miahasa wisipa esimaniyo murumu kinako na halo ruha ni vanela kama i provinsi ya Sinhasheshe miahai na parakanila ako makela ilapo ya Mosambiki mewa kini chuna miru karda konseisao kariva muhani refeba brishtu refeba ana Daniel Makiao ya provinsi ya Zambeze mweni kuru na san social Anel Zeo Mario, psikologu, onlapa ni achu amakaje mihoni sintoko yawo. Ekeresha ya Afrikana timumo, ya provinsi ya Yuniasa, na rina na Gaspar, sechu, atoko ene ariansiyawo, ekeresha yele ya provinsi ya Yuniasa. Tihi ya hiva ne chinhia humiteko iha, na emerira ka humu sina naradu msamiki na halo kumandila eluku luku ni ekwa haa eki nako. Halani pama, hiva na halo kumandila ni hiku niki nako ni ewari kinako. Mia hase iha muna halo uriana mwaso pajua ni nkelela huu samuholo. Bundia. Radu msambike, zambu.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Estúdio da Rádio Moçambique, Copeni Moteni, Umvurua na Mabasa, Anroma Ovano, Mabasa Balizu Nichobo, Ando Ampaka Miraru, Vamfuna Yoti Amikombo Isi Madan Mwakuyum, Amfuno Dana Mabasa Ampila, Mweni Yo Niloda na Dudoti Anitena, Mpaka Mvide Nobo, Romaga na Dopadua, Digakwa na Kumi na Mili Sambiki Muzima, Ese Dopadua, Dimfuna Oda na iyo da provincia jine ya Zambezia, mwari mwa miselu da Mzambezia, dhindi mwa dha, dha dabu noska sabudu, dhimfuna nyo wake la nalizu na ezugu. Namala, iyo ni dhena dhi, na uku sogolo ninga dha maronda, jibu dhutene chana mpaka mudhi dhi dhiga kwana. Kumina mili na mtala makumararu, mfuna yo zugu ni choma putru, mikombothe unyawela na kile topadu wa Vindi mwada. Nigamala vina nelodha na dhote na tena ninga jibu, dhamaronda, mipaganyo, dhamana mbrumaganyo, nanyo. Mindi nelewi ozguncha miko mpago maputu ya wila nakele dhopadwa na mala nifugulele mchito theo ya wila nziwe mkalo lodhimpuli ya nyo magomelo wasumana. Nanyo, Belton Kasimu na nikami yudho na mesura mabasa refeba baristu refeba. Mwetene, kala ni ipadi joko. Mvuruanaga mabasa ba a dabuno aleveliwe mwana muyoje odeni walizo ni irabulia maru inyo wa malabo otene

0: Baito, anamuthi kavurua na ni ovano dhopadu wa sabadu wako na kumina mili sabitunzi.
1: Radio Msambique, Zambia.

0: miadi kimia widi mutana lolukule mchitoni batarde
1: sim batarde
0: dilogana nani mulipatgani
1: mulogani mio abilia tanaje fungurani uko alt mutola omachembe
0: omachembe o alt mutola
1: sim
0: abili ukambe ni umagomelo asumana alt mutola zaviani
1: umagomelo asumana omtono kuno kulia yo pia Oya bura dijuene sempre iwe ye milaboni mwetemene jo enoni katamia mai.
0: Mhm.
1: Ya uko atat makumeli na
0: na
1: twane.
0: Eh? Utengo mwingi.
1: Ejo ta ni katamia mai.
0: Mhm.
1: Atoe ana wana nganila mrampani nona. Jinko samelo kwene.
0: Mhm. Mufuna mabaze lugana na mtakenya mikuta.
1: Eh, mngalijelo kimuva mwaza ga sokato ina Francisco. Na mwenye aga mio avamuri manivaga onkala omutalani onchemerwa Lucia wera otapuno ochugo atabura kane gumi bangwana akala onwari zavina kane gumi mwana kazino mwata mele radio onchemerwa na tanizi abili ya tanazi vina kane gumi ukula mai yunomandari vina malijelu para mwana gorukabu delegato
0: Bye,
1: Nzela.
0: Bye. No tamalan mkane ochugwa tima, mvurona kama basa radi Msambiki.
1: Yamba yo.
0: Yamba. 8791-12657. Lima dani mwinyo. Ntunga dinyo. Tabulo mudhidi bwenyo. Boa tarde.
2: Boa tarde, Manu Belton.
0: Boa tarde, gumi.
2: Nagumpene nyo, Manu Gon.
0: Mbwana jijene, ndivi yokuno, eno nyingata vina bangono.
2: Okay.
0: Dinloga nani muli patigani?
2: Mloga kuno posto kampu, Kazimiru Sabato.
0: Kazimiru Sabato. Kambe nu posto kampu, oko magomelo wasumana mnona dhavi ya pa dhae sabudu nganti.
2: Sabudu nga jine soka nindua, masi sirbola bae.
0: Akana mno ponya mpira wanyo?
2: Okuno da mno kala funa ponya ntina umponya di Real Madrid na Sporting.
0: Ago bompira oye leliwa.
2: Na gaji.
0: Sporting na Real Madrid. Si. Aponyo mfuna munzivelo wabona napa. Aba no milenyo apa bani bani mfuna nyumo nayo ila apa mbere.
2: Real Madrid.
0: When you do the Real Madrid.
2: Si. Ane lo ganyar da mno.
0: Ah, mita mingaso.
2: Toki pa za jaka nizwa bai.
0: Anupe mbila?
2: Si.
0: Bai, tokali gire na muda tano?
2: Mali gire dena pradinza managa Elma. Managa Miru. Managa Tamen Elka. Managa Bensa. Wa Mariad managa ZK.
0: Ino tabalan? Mkano chugu watima? Yamba yo. Na alu posto kampu. 8791-12657. Kamu yelele to. Ye kindizi vele cha. Ah, weyo. Oka fukula mchito. Unita nala. Otambi. Bwa tarde.
3: Bwa tarde, bwa tarde.
0: Mwa gumi.
3: Yo, nikana tena wene o radio.
0: Okuno na gumi wo. Dilina animu luvi.
3: Kwa mulo kana Soviera kuno posto kampu mungani.
0: Soviera kani varimu dhavi uko magomelo asumana, mumvira dhavi posto kampu.
3: Kwa hiyo kuno magomelo asumana kinatika na yoburene. Soki pavere so zine wayo muradio ni nifuna nika zikale bangwana.
0: Zikale bangwana?
3: Nifuna nika zikale bangwana forma ni wea hiyo vina.
0: bangwana vina ni wea githani?
3: Zoziva zine waiyo pa hizika zipadio ni zikale. Soki pa hizika triste jene pa kwa wabwani wa paruko sasidenti. Pa hizyo jani hizi ya yomina triste.
0: Ya, hizyo tomwa na.
3: Ya, veri.
0: Inopa mbani. Kuna kwa uradio nuwa. Na, gayo luku nubaye kale jine na muzinyo ya tanu. Ya wila to ngu magumilu wa sumana.
3: Na muzikula wa tanu padikana pa managa luku wabu nkwoli wa sozefa.
0: Kamojeda maninyu onkuerwa sozefa nyanyezefa
3: kwala mara zefa
0: aha murogora gazefa baito Aya ni kambi.
3: Maji mko anga society mfanye ukatane.
0: Ah. Mungani.
3: Maji maana gavana jikana mko anga kuna kwa social media.
0: Mm.
3: Ya, kandi manager na maji maana anga Antonio pa ni funa vina hapa lani wa centre akale na hebu mivina.
0: Mie no tamana ni mkano chugu wa tima va mudana radio Mosambiki maru inyo mundi mwa vajiti. Yamba. So jambe de ke. Wafi adereto. Yemuno na ojambe de ke nzilo. Dikana izindi lo
1: boa tarde. Boa tarde, sabe
0: meu pô? Eu na gumi. Peno inho.
1: Obrigado.
0: Din logo na animo lipa de gane?
1: Mun logo na Jorge, na Makura, murdo amnaera.
0: Ah, sou Jorge, cambe numa gumi lo assumana amnaera. Mun viria Davi?
1: Na, magumi lo assumana kuno.
0: Ah.
1: Ano na makatamio. Tá vendo, mui labo na mucha makatamio, mas kuno cano na ya brevada.
0: Ah, tô.
1: É.
0: Apa dabuno sabutu malegelo enyu bani mwatu atano mfune enyu wano mewila akele
1: malegelo agwa dabuno
0: mero
1: ninyala mwala kadanizia azaga papa elimpiu azaga mama aga vinoria moya abelo eno wa muibu apanyo vina nsaudi ikana managa vino panyo maputu
0: Mrogori nyodo ban?
1: Belta.
0: Belta?
1: Eh.
0: Bae ino tamanan, uchugu watima, mamudha na mkwinyo ino duma radio msabiki. Odhoa.

0: oitañoa o funemo makula batart.
1: Batarde?
0: Dindo ganani ani muluvi.
1: Dindo ili.
0: Akala muluvi ili mtimi radio be mvugule mfedeo ya oila makani wazive. Muiwecho evolucho. Muiwecho. Echo.
1: Hello.
0: Mtimia. Ole. Ole. Ole. Ole. Yoba iyo ni gauta na lani mfedhe wa radio ni wawila makanazi be ikana mwina buatardi
1: buatardi
0: dilina ania ni muli padigan
1: mulo gana jai mukuno luwala
0: so jai muluwala kambe numa gumeno wa sumana hukuwa thavi
1: na da ukuro kwa deretuwene kanati onao ya bure komu bairo indimua majimua miyo mekaka nativu onanao ya bure penu ene oradion
0: naa dokuna vina kanaya usumilani
1: sawa sawa
0: vai marijele mwatu watanu hando wani
1: marijele uvoroma vene dafu na adoe wa papa ya gayo zebio mama ya gadona florencia titio gantolinyo ziwe na nzina ya makuva Sobrenyo Gamozeji, Muruda Obofeti. Manoga Maikeli, unziwea na mzina ya Kwisi.
0: Omaria?
1: Omaria, akane tonyi mwada Gadona Libya.
0: Ya, hii, odotomo amudu wala. Siyala mga musototi wa.
1: Maji, garo ma amulugu gavati.
0: Baito, mkano chugu watima mvurona kama basa radi Msambiki.
1: Yamba.
0: Yamba yo. Elena. Elena.

0: Kamnal level le. Yo ziva ya mule level le sabadu mtana le lukulu mchitoni. Jibu eno ziva. Okano funuloga na yoni. Kwa sababu? Nchimie, batarde.
1: Batarde somelton.
0: Mwago mi?
1: Nisana peno somelton mina.
0: Okuno machiri kakambe ni sofiele davi.
1: Ari ngawa yono mbunela to umaganiwa.
0: Mieri kakwa gu, nzina nantile no zambwe. Nituru za kambie mbaraka timbeka na nino kusawele.
1: Okuno machiri kwa umala weni.
0: Ayani, umakomeno wasumana, ni waleto elwewe, okuno machiri katu ya anotidea. E lukule, joona, ariwe kanle bea deretu.
1: Ngani?
0: Agwa chichwele?
1: Nada, kaya mwini mabalo gila lo zivala.
0: Agwa mkosani, magumilo asumano.
1: Kana yoko saso, mpuna bae mdwene dege mpompompom, dege doko sada adota nyo katakul.
0: Uhum.
1: Toni gewes, ne? Ngewes, ne? Loko umaputu bae.
0: Okubanya vina?
1: Nokubanya, majiji nilu anaku, atana zituke, anoko sano kuja, kipujile.
0: Tabunuka, waye lelio kala wakwae. Waye lelio kala wakwae.
1: Nipoi guruku na guruku, ndogo ndogo
0: kwae. Guru na ntero. Bae, kale jire nito amu zinyo atanu?
1: Mwanato atanu meka na wakwane. So, nifuwa jila balandi burwana miyo fiyeli ya kele manijiru oteni. Para wila di kosetavi. Azizo wila fiyeli, dabunu okosetavi. Oni mandala manijiru. Gela jile, dimuno genchi bani, bani ya damlaga.
0: Ah, alogile weo Tonyo wa viraga weo fieli weo weo fieli weo abolo amradi oni.
1: Kijuele kundi loga para ni
0: kundi loga.
1: Ahmi. Kuna hoteli ni akele marije loga hii kuna double.
0: Na utabala Sofia lukochibu atima mvurona ka mabasi.
1: Brigad.
0: Yamba.

0: Ricana, non dia mucito e odicimi a dungu boa tardi.
1: Boa tardi, boa tardi.
0: Dilina ania ni muli murdagani.
1: Monogana me rosario kuna murumbala.
0: Ah, so rosario murumbala. Kambe nuko magumelo asumana murumbala wa mnedada.
1: Kukuna murumbala kwa dretu wene.
0: Hmm. Ai, nga, rosario. Kwa biri elo yewe chase. Kama biri uko msiko koko murumbala. Inoguli wawo, yoyila mungitithu. Boa tarde. Alô?

0: Oitanyo mfune mumu iwa mchito ni botardi.
1: Botardi, botardi.
0: Jinlo gana ania ni mulipat gani?
1: Jeni, unangyue nante pa unamkuba.
0: Jeni?
1: Eu jeni, unangyue nante pa unamkuba.
0: Umkuba, okuwa kwa dara tuwene?
1: Haa, da ulo atera tuwene, peno radio.
0: Okuna mina kwa dara tuwene. Malejiro mwatu watanu, ando wani?
1: Malejiro hapa ya papaga nante pa.
0: Mhm.
1: Naga Dona Rosa.
0: Mhm.
1: Naga Zeritu Neuza Wilma.
0: Mhm.
1: Ana wadi Rita, ana mugi ateni kani jamaluje.
0: Otamana mukane ochugwa tima.
1: Exact.
0: Yama.

Baito ronyo ento nya minaina mitala makumara na mitala mili. Nyugle mwaza mpira wa makwati wa kuno Zambezi ya. Mbu ondupe la Dima yo Maria. Mpira kurumida mno sika sabru. Mwrabo kumi ni matalama nai. Mwkuno kuma mwrabo makumi ni matalama nai ya mbubunu wa setembro. Nona mpira ondo mwrabo mwrabo mwrumbala. Na mwrumbala na mwrumbala na mwrumbala na mwrumbala na nikwadala. Na mwrabo makumi na mele kuluka dia 22. Na mwrumbala na mwrumbala na mwlumbu na pebani. Ma mwopea na lujela, luwabo na mwkubela. Nikwadala na kilimani. Vina mwrabo makumi na madaru. Na mwrumbala na mwrumbala mulevala na makura. Inyasuhi na luwabo, lujela na mwlumbu. Mwrumbala na magani za kosta. Malabu makumeli na manai, na makura ufungura na nikwadala, mukubera na pebani, magaitha kosta na milange, kilima na mulevala. Labo na nyakodo, malabu makumeli matano, ufungura makuru ninga pebani na luwabo, mulumbu na lumopea, mulevala na murumbala, mukubera na inyason. Urange ontonya miridhi mina inamita la makumara na mitana miraru. Vano ndege jibo na dhampira mwara mwamba saba mpira chukua sika sabudu na disi na echuwa buo.

0: ono tamagiwa mota wewe vene vobuvira wa wa era belevena bopa nona balene anonyonge labo omutu odiretu wa msambiki kalaga nelo wiwanana apa presidenti ono ava yai mabangono vangono kobiri para wila alabena olabana okule ko labagana nanda agamala akusana proveto mbwenye mbwenye amvuna alabegena amalavina guwa atatamule onwa atatamule ayana ayana atatamule alubwana sabwa kana kubiri presidentu lugileka dimpoka ni akakulio uia okule kayo odizimvolveri odizimvolveri ovolo osasanya kubiri yegile ogulelo boyo yokosa yosegeda ya audiwe weo jaga weo wa gulaga ziloboma magaga numbao weno walo disinvolvere
1: kia tumbo ya ba ambaya kubri nona kini pinya okosa wane wila Mosambiki ya weba katuku wapena kukafuye mpeta mabasa avaya pina kwa zumbakua wapena kukaganyo
0: afanya la kose dhai asasanya de ganyo akalogulia na mbede akalogulia zilobodhina guwa amalogulia aguliaga omtamla mtu mwina vina elararu mbanaka dhano labege na mio ngini vino ni uvino vio ngani mtambiria odulo dho labaga akagamba mili kinyento okana ganyo ola baga kala jomunda kala jia kala jia ogulia na mbede kala jogulia magada kumforme jile ne sakulei onuava ama kwa e ganyo kubiri jile kanajo yeka onuja na bale amfune yo atamela wila akose ganyo i agakosa agalabana vadidi podi beia bava atu enagua bakusana vinagua ganyo vinagua ba bagatuzimvolveri vibigado wave ena guwa podi ba maganu mbadawa baga lugaria ama lupichia kubiri ejile unu alena mbadaye baga lugaria ejile ni mpereza
1: wali mkwa dati milio miradha azumba kala azumba ya mabasa funa usunza bayi anubanga wala sunze akane ganya alaba mshikritorio akala azumba mabasa funa wala akine mpindu uone kwa hilo onuzi kasanyeda akafuna kwa azumba ya kampu kusele bwene ni mabasa abu pujana mabasa abu umwa nina mkwa dati azumba ya mwanda vi kala tumbo amazo afuna sunze afanya kanya mshikiri terbai akala na afuna kutempindu akala kanya zingono zingono wila afuna sunze usima tabo pino mwenye simentu ila kwa vila basa hapa umo utumaka mpomu zila bai
0: muzo mbo wadere tu dudule osuzile atamela tabwadae agasema tamela makina ae agasona atamela simenti dae bagao bagao babu loku dae bagagulia ole muzo mboe na deretu watame la mazumba kwa hivi na guwa bagava amu mweru gamala bagava a enginingini hivi bagadu usidia na moto vata kuluvawa agora okala o mzombwe odule onkale lo mwavi bagafu maari ole kaa mzombwe ole dijigarasa ya mwilabuni parani mzombwe mzombwe mzombwe rudule na wile difuna rikose ya nchibani enipurele ikinampurele eka anelompurele atu enjene abala nlabe ina abale angula ziloboda okulo onobolie anupurele wa agora mzombwe odu onfuna ofumari nuonwa agamono odule baga kosa mpindu ngobwene kobiri baga kana lukuru ngejwene omfuna mchige omfuna muyele atevina gomfuna mpe nona mzombo yeno odule onko sesilene kodeaga arumo kurumuliwa arumo gila atiwa akurumuliwa arumo kurumuliwa anganiwa yawela kangana kawo mzombo esi dinkosa wayo kazi mfanyela wafanye lokoseji okoseji okoseji okoseji para ile mangwa na yopurele
1: nyo ngam nakodo wande kodo ngam ngana Mosambiki maskabo muzeli.